0: Tabaloka dong. Ako biyang ginahuna dong na tana. Ako na lang na si Doka. Ha? Unsay Doka? Kanang Doka god, kanang katulgon. Para matagabi eh. Pwede ta ka bisitaon.
1: Ana!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela! Uma!

0: man kong bunalan tika, di ka mo hilak. Unyawa man kay kasuko sa kuha. Gano?
1: Madto na magugug CR pa. Unya, prasan dayo na ako ang inuduro?
0: Tungod ana, mo nang dili ka masuko sa kuha?
1: Oo pa, kaya ngayon mo magtukbras ang akong gamiton sa pagbras sa iniduro.
0: Pada may...

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor.
3: Yes, babes.
2: Mahal gid ko nimo?
3: Ay, kay na mahalan.
2: Tinuod gid ka nga mahal ko nimo.
3: Tinuod lagi. O dawaten ning rosas ala ka nimo. Rosas.
2: Ay, ka sweet nimo, Mangkanor. Uy, salamat kaayo ani ha.
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mangkanor, ihag ko be. Itugnaw man ko, uy.
3: Amaw ba? Gakson, duti ka niya. Pagkahumot.
4: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Murag pamilyar mag-itong tingaw gato.
2: Ano sa problema, Mangkanor?
3: Wala. Padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos din eh.
4: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Panamay tingaw mo yung doon sa kong asawa.
4: Masay buti pa sa botani ka, Nor.
3: Ang akong asawa gila. Tuklon di ka na. Yes, darling. Ako nga mga darling, si Andrea. Puni ka tundo sa kuha. Para padayon na nga itong sweetness.
4: Mau ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mau gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness. Sa ato pa nagmanag ti ayon.
2: Mangkanor, unsa yung sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Unsa uyab? Ay, para nag-super saiyan ako asawa. Pagpabuang-buang na ko din ay makay. Kaysa mo, ay mag-doon ako. Asa ko karun.
2: Mahala, Mangkanor, noon sa man ka.
4: Ay, tayo, nandito na siya mag-buang-buang kita pag nasakpan na. Ikaw, kanura ka.

Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.

0: about Perte testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ako ka naman, Tara. Gusto mo mahibaluan ang ako niya sikreto? Kung paano mas mangit maputi ang imong nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng nung imbornal kapaho? Kung paano mo hiyon ang nagkupas ka ni Color? Nga daw matsyag mo, ginmatsyahan siya sang rainbow. Simple lang iba lang ako ng sikreto. Kapisan, kagwapa, kag-music sa M.O.R. Yes, you heard it right. Nagapamati ko sa M.O.R. every time maglaba ako. Para dire-diretso, kag hindi ka ka-feel sang kakapoy. Ako si Gloria, isa ka labandera, kag tungod sa M.O.R. Ang akong hinalay, kotang-kota. Aba!
2: Bow Puente!

0: Sir, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Tagpila may palit ni mo na pre?
0: Ha? 48 na gawas ka ba eh?
1: Madabay!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jud ko. Ay, unsa man eh? Gipatungan man niya akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jud ko ning duha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jud, uy. Kamera lihok. Ipit jud kay ba? Saan mo na ako ni?
3: Hoy, parintura!
2: Mang Kanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mang Kanor.
3: Sige, tabangan si kaigay si ka. Basi ba, sagira ni mo ng mga sakinan sa mga tubang aglikod.
2: Walagay, Mang Kanor. Unsa pa ni mga driver, ani ay? Wapoy, disiplina. Paliwag ko, bay.
3: Sige, sige, atras kamay.
2: Atras ko kamay. Kala.
3: Okay, up! Abante kamay.
2: Abante ko. Kala!
3: Up! Ikaw gamay sa wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kena!
3: Okay. Laster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mang Kanor. Saaw niya, lagwa ka, Mang Kanor.
3: Wala siya paya na, parinturo.
2: Oh, Mang Kanor, isa. Basta gusto niyo mo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Nahampo ko siya kina. Nakuha manin siya yung mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mang Kanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Iyon mo yung ibalit sa lisan! Mang Kanor!

0: may isa ka pulis.
1: Ari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Jepaw.
1: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong, hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ang love life ay parang multiple choice yan. Maraming options. Pero ang masakit, yung none of the above.

0: Zero. Kumkisa. Numero. Kumkisa. Love life mo.
1: Bow! What?
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagetti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
5: Uno.

0: is the most wanted.
1: Chase is the most requested.
2: Chase is it.
3: Look out!
2: 3, 2, 1.
1: Listen.
2: Chase is it.
4: Saturdays, 11 a.m.
1: on MOR.
2: My only radio.
3: Gotcha!
5: Chase is it.
3: Hold it right there.
6: We'll be counting.
7: Si Mang Kanon!
8: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
7: Si Mang Kanon!
8: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
7: Si Mang Kanon!
8: Malauman! Pero dili masaligan!
7: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
9: Oh, Mang Kanor! Parang malipayon malagi kayo karon.
10: Ikaw, Mang Kanor, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
11: Ay, mga pare, siyempre, kisagod yung magmalipayon. Nga kong asawa, mo-abroad na!
10: Ha? Unsa?
11: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan, nga happy na kayo ko, kay pabor na kayo, magpadala kong perfume, magpadala kong sapatos, sanina, pantalon, magpadala kong kwarta. Oh. Sigurado na, bogey na kay ko.
9: Makachikstirada na ka naman, Kanor.
11: Ay, usa pa, Peng. Pabor na kay ko sa too, kay wanay bantay.
9: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
11: Oh, sige, let's celebrate.
9: Woohoo!
8: Hoy! Unsa'y celebrate? Panguli na mo!
11: Panamay, nga ko asawa.
10: Mang Kanor,
9: muna na kayo, Mang Kanor.
8: Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mo abroad ko?
11: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukong nga. Maghilak niyo ko magbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
8: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo.
11: Mauma, anamay. Dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Ilmiro na'y gamay na. Pagkasunod, anadag ko na kay nagsweldo. Ato silingan ay, nakapatuko ng balay. Nanay bagusang kinan. Dako na kay yuta. Mo nang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
8: Sayang yun. Unya ka, Nor. Pag-impake na, kay Ugma, mularga na ka. Pagayo-ayo dito, ha?
11: Panamay, ako na'y mularga.

0: Naya lang, Dok, ha? Kay base, bala, Dok, matabo sa akong, Dok, na malain, Dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko kid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuha ang tao niya, eh. Huwag sa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Tama. Minsan isang salita. Minsan pagtingin ko sa'yo.
5: Hugot tamor.
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong 1,000.
2: Ah, mahal agud ang sinihan na. 1,000 mag-inahurot, di ba? Ganong nahurot man ba?
1: Alang-alang mang Kanor. Sige, kuglok ka tong tiket. Kigisiyon mangod sa babae.
2: Gamay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Ikaw na po't bantay sa bata. May kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
2: Dali, pareho ta. Wala pa ko'y tulog. Tulogon doon kay ko. Dali, pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gita niyong tawhana. Uy, di gini mo maasahan ba? Bi? Uy, ako na rin magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba akong cellphone? Akong kamangon. At pag hinahinay kong kamangon niya, nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo upgrade na po ko. Sayang kayo ng builder, di matulog. Aniya na, mag-upgrade ko. Tamo-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanar!
2: Padamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag si Osi mo, bagong yun ka, bisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agad, darling, agad.
1: Wala pag yun na huron.
2: Agad, dili, darling, ay, dili, darling. Di mata ko, darling, kigilili na ko si baby kung ni mata ba. Nawa na lang ti kagipukaw, kaya ron makatulog yung kag-straight.
1: Ako pag yun imong ilaron, ha?

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong ka, do? Nangunay ka man sa imong mga board mates?
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ko napugan ang li-li gid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakitaan ni mo dito sa bangag?
0: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana!

0: ni si Burnok. Basta nagtukturaok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
1: M-O-R! Au permina!

0: Dragon?
1: Mm.
0: Si sa'yan, Trixie?
1: Trixie?
0: Trixie? Mm. Si sa'yan?
1: Ay, so, ayam iyang kang kataning tabaga?
0: Si sa'yan eh. Si sa'yan eh ng Trixie.
1: At alanganing so, ayam iyang kang kataraning ta. So, pigpaparayo mo ba kang sarong aldaw?
0: Ultimong apot agom, tako iuyama na. Mm. Si sa'yan, Trixie!
1: At ala so, ayam iyang kang kataning to.
0: Teka talaga, matuga. Uniyo, kasubago pa nag-aapot oh. Sa cellphone mo. Trixie, o simbaga na, simbaga na, simbaga na. Ganyan, ayam-ayam ka, simbaga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Good morning, mga Ripapeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mangkanur, Mangkanur.
1: Bangun nak dira.
2: Agai, agai nak kau kan ni joti ba.
1: Saya bari joti. Pandamai. Alas ucu nama desa buntang. Agak kong joti alas kuatro sekadang. Waku ke mata. Kau bojoko di bus aneron. Kau bojoko.
3: Hoi Kanor.
1: Yes, boss.
3: Onsak oras ba kami on air?
1: Boss, alas 4 sa kadlaon pa lang nag-on air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
3: Siguradong yung kahangan ni Jyoti kanya wadyong kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, boss. Cross my heart.
3: O sige. Torch? Torch! Dali na gudere?
4: Yes, sir.
3: Onsa ta oras may sign on?
4: Boss, kinadaot ba na tong transmitter? Alas 6 na kita nakasign on.
3: Kador, tag-on-air na kami sa off-air pa ta?
1: Pandamay, alasay sa na ni Ander ang among transmitter.
3: Pasap na ako nako.
1: Boss, ikunanin ni Boss. Alas 4 pa lang, nag-practice na ko.
3: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, Boss. Ayaw, Boss.
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Doc, Doc, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali de, anong masakit mo yung dayhaw?
0: Doc, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, so saan na nag-umpisa, haw?
0: Doc, saan nagligad nga to eh? Ay, ano na di Doc man? Ngari ko di Doc, haw? Sino ko gani, Doc? Gano ta di Doc man?
1: Eh, baw, pretty!

More sa hapon.

0: Ang yun choy.
1: Pagkatapos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon kang gamit sa balay.
0: Ang yun choy.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang yun choy.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang yun choy.
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
3: Ano nga klase nga uling?
2: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pare sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
4: Fully loaded. Maramihan. Sold ka sa tugtugan.
5: Let's get it on.
6: Let's get it on.
4: More sa hapon.

0: More hits, more fun. Back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Alina, kay mga una ta. Nagnilagang baka ko.
0: Kailangan. Bantog na humot kayo. Huwag lamig kay higop sa bukitong nawang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sa kabal nga. Sabaw sa baka.
0: Uy, salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuha na ni Bulan. Para na kaya ko singot. Ano pa? Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: No, sa magka magluto og baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka, ayaw nga pila magluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sus, Kanor, pagkaon na lang gudin na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, Daling, kabalo ba ka? Ang sibo ani baka, grabe kini makakulesterol. Grabe kini makatambok, makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy, kao na lang ba? Si Yaw-Yaw.
0: Kilimang good, upalita po tag tamba sa kolesterol, tamba sa patiliber. Gasto na kayo, mas may pa may mukha o tag-isdaan eh. Tanaw na yung baka, tambok kayo, naliwat na ni mo.
1: Oba, sunod gani, may pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami, ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay, nagbako na nga kung daling.
1: Huwag di ka gusto mo kaon, ayaw!
0: Darling, lamay kayo ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo niya. Murang di babag sa kututunlan. Darling, lamay yung kayo mong sinabawang baka.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swabby.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: napita bang ko. Isi pabi pre kung pila ang ginhold up ta pre.
1: Ay, nasa tarso tao niya eh. Bala na gid ngayon, di takabalong mag-isip, bro. Bigado to sa mati, ako pa pamangkuton mo. Lantaw na lang ta TV, pre. Lantawan ta kong pilagin hold up ta.
2: Aba! Puwerte!
3: Wala nagsasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama.
5: More sa hapon!
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ka balukan doon. Kanang burabya kag kwarta dong. So pasabot ni mo na ako, na akong kwarta, dili dong. Kanang mura kag kwarta dong ba? Kung mawala bitaw ka, maglisod yung kong buhi dong.
1: Ay! Ana!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Can I get a glass of water? And a lozenger.
1: Si Mangkano!
2: Totoo, birata! Tatlong basa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: This is the Philippine Lotto Draw! And your host tonight?
4: Isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Mudaong dito kong 3 million sa loto. Isa na lang yun. Kala.
5: Number 5.
6: Number 5?
4: Yes! Because Daong ko 3 million. Yes! Thank you. Mudaong dito kong 3 million. Karoon ka. Maghipos na ko. Biyaan na ko lang ang asawa. Kidato na ko. Milyonaryo na dito ko. Yun na ba? Ang resibo na ko sa loto. Aramal din ako itong ibutan din eh. Asa mo itong resibos loto? Naragot na rin ba din? So pwede mawato. Di na ko maklaim akong 3 million. Asa naman to?
2: Kanor, nagunsa mang kadiha.
4: Pandamay, ako asawa.
2: Kanibang resibo sa loto yung muhang ipangita?
4: Yes, darling. Kanagyo kay, kabalo ba ka, darling? Umitaw tag 3 million sa loto.
2: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka kay milyonaryo na ka, ha?
4: Dili, darling, oy. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
2: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tag-utang kanor, kulangan pa ni 3 million. Muna, ayo pagdahom, nga napa kay maimo ani.
4: Ba? Tama o sakto yung kay kadadlim. Mawagin na yung sakto. Damay, may pinag-isay na lang ang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di man nagyapon ko magkakwartaan eh. May paminit pata na lang ko sa lunggong.
7: Ay, amunig depre ang elevator na ginatawag. Kanami, no, nagasaka, panahog lang siya, no? Pre, ipos ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko di kwarta, pre, pag-uulang ko na maligya, karabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilayan plate, eh?
8: Oo, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Unsay magbayad? Wala pagali na ningil ang konduktor.
9: Abaw! Puwerte!
10: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Besh, hindi ka mapasugot ng tawgon kanila tanga tungkol kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga ng biya, bisan kabalo siya nga ginapalangga siya sang tampad?
5: Mix of rock, mix of rock. Mix of rock.

0: Tagal? Ano ba to? Tagal? Tagal, oh?
1: Ah, Inday! Si Sir mo ito. Na flat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka na.
1: Ha?
2: Dugudugugang kang.
1: Dugudugugang. Si Sir mo nga ito eh. I need cash. Naklat yung bike ko.
2: Hi. Bako ka man si Sir.
1: Si bakit?
2: Bako man inayangpot sa koy ni Sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
3: Oh, honey buns?
2: Honey buns.
3: Maan ba ko man?
1: Hindi ka si Inday, ano? Sino ka?
3: Ako.
1: Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, ano? Anong pigigipo mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello, ma'am! Ma'am, pigapot si Inday, ma'am!
4: Sisay on Budol Budol. Abang nga.
5: M-O-R.
6: Turn your radio up.
7: You are listening to
8: Mix of Rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!
2: Boss! Gipatawag ko no kunin mo, boss!
3: O, gipatawag ta ka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, huwag ba kailangang masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho ondre sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo nila ka doon. Ikaw mo sundo nito, kay ikaw may sinaligan rin sa opisina. Lakaw na nito kay basig malate ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba. Upawan ko magiging madugay ba?
4: So kiss me.
2: Asa naman yung tawhanan eh. Kanigan lang Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang din sa paingong opisina din sa katultol. Kalami yung pangahon kung mag-iniron. Madugay pa doon kayo. Kahuras na kung naghulat din eh. Wapa mabot. Bantay na dukas ko warong Alexa ka. Bantay na ka. Kutukutuhon mag-yuti ka makita. Anta ka rin ba? Kutukutuhon yuti ka.
5: Excuse me. Ikaw si Mangkanor?
2: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mangkanor. Ngano di ay?
5: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
2: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasinsya na wako kabantay.
5: Ganyara ka naghulat din, he?
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Uy, ang gila doon ka, gwapa, mayhanak ka.
5: Sigurado ka, ha? Basi no gila ay kaghinulat sa ako, ah.
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bisa pag pinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yun di ka, ma'am Alex.
5: Ah, sige, tara na. Ado na ta sa office.
2: Panamay, ikaw ni Taya kung kamul. Nagulingan sa mga doon.
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mare, mare, mare.
1: Oh, mare. Ang bata ko balag, apaminit, gid nga magbra.
2: Ay, ting nga, apilan na edad yahaw?
0: 13?
1: At yung okay naman ang mare nga 13?
0: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala? Ang ihado ko?
2: Puwerte!

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Jean eh, kikandere sa Cebu.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ibibili kita ng salbabida! Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
3: Maride!
4: More music on my only radio now.
5: More sa Gabi Express.

0: Hello, Doc. Doc. So pagiri ba ko tabi nakagat kay halas? Ano ang gigibuhon ko, Doc?
1: Nako, dapat ano, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natuklo yung kaibigan mo. Bilisan mo ha, balitaan mo ako.
0: Salamat.
2: Panay! Makulog na yung dara ko. Anong sabi ka, doktor?
0: Magagadan ka na daa!
2: Nata!
0: Awinda! Tadaya ko ang masupso!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tiga pagi murah namanya nasi guak-guak. Atuh, nak separi itu.

0: Oh, Mangkanor. Okay na ni imong bombilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin man. Ayos sa hilante kay Mangorinte.
1: Ah, problema na pa rin, Toro. Mamainit sa tapasag din na balikan na nato na.
0: Oh, tara.
1: Oh, doon na ba sa pamainit? Update yung kay kang kanahan ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb. Eh, namino ko din akong umagad sa kuha ba. Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nung manalamin nun niya. Ano ya?
0: Mangkalor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. Mitindog ay... Mitindog ang iyang buhok mo na nagnaog troll. Bira, buhok!
2: Naupaw na ako. Ang
1: akong buhok. Panamay wigs na rin yung buhok sa ngulangan.
2: Ang wig!
1: Naikig daw.
2: Napanit na gumagol pa. Wala na ko'y buhok. Kano?
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Ang akong ugangan. Toro, talaw na ako sa ugangan. Murang pantag kag ipakurintihan.
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapa-check up ko tayo ni Doc.
0: Ano man ang problema mo, Mrs. Hao?
1: Ang chan ko ba na, Doc? Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc, nga ang kadugay gidya, Hao.
0: Abi, Mrs. Sige, Mrs. I-check na to, no? Mahigday-gday. Okay. Okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, Doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mapa-check mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!
4: More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into overdrive!

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Good morning, ladies and gentlemen.
2: Mayong buntag sa mga mabayag mga lalaki.
1: I'm very happy that I'm here in your place.
2: Akong dakong kalipay nga niya ko sa inyong lugar.
1: I know.
2: Nakaibaw ko.
1: That all of you are thoughtful.
2: Nakamong tanan dakong ngipon.
1: That all of you are faithful.
2: Nakamong tanan dakong tin.
1: And that all of you are peaceful.
2: O kamong tanan dakong nawong.

0: Isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang nagahigda ini nga gakaya. Sang natapos ang kanta, nagapaini siya. Kagin pamangkot siya sang nurse.
1: Ay, to. To, nga nagapa ka naman?
2: Tiki side B na nong?
3: Bow! What the?

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nay, muna, garod nga gawid an.
2: Apay nga agawid kan, adu pa'y trabaho.
1: Ka, baka ma-promotak. Ang kayong tong amam mon.
3: Out! Maraid!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kaysa pa sunod magpatuloy niya. Sige na, mga talawan kayo mga bataan mo. Ikaw, Apio. Sige na, patuloy na.
2: Hindi ko magpatuloy, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na kasi na. Patuloy na, patuloy na.
2: Eh, dili lagi ko, dili ko. Dili ko.
3: Oh, sige na, sige na. Ato mga wapay tuli, linya na. Labong naapay, operasyon tuli, dito sa itong lugar.
4: Ah! Manakit sa sunod dira. Baka ngong natunik yung pradali.
3: Uy, ikaw, Buknoy. Sige na, suod na. Eh, nagka-hadlock dira. Di ba ingon to ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na to na yung kaisog.
0: Eh, mangkul, ako may pinakatalawan sa mga kul. Sige na, Buknoy, patuloy na ito. Talawan po kay kabata ka. Patuloy na. Hindi na lagi ko.
4: Plastag na dira. Sige, hilak-hilak. Kali ako. Okay, sesyo na.
3: Oh, last na lang ni. Si Mang Kanor na lang.
0: Saya ko. Sa pagto na mas kuha, wakil tuli.
3: Bakit yung kituli? Bakit nilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw kong pasangin di ikaw. Nagtuli na ka. Wa ka na tuli. Kaya wa kami tubo. Ikaw ang wa na tuli. Dili ako.
3: Mang Kanor, kapalo na ko ni mga wa kay tuli. Maunog ikaw ng sunod. Pagdali diya. Talawan.
4: Kanor, magdali diha, kinagdali po ko din eh. Nag-ugom na kong bayabas.
0: Madaming tuliyon dyan ako. Di na may mamusaka ko sa lubi. Aliya.
3: Sa Kanor, ikat-kat sa lubi.
4: Uy, Kanor, naong diha.
0: Di ko muna ako dyan eh. Di ko magpatuli. Pag-butay mo, butaan na iba dyan na.
4: Uy, Mang Kanor, naong diha. Klaro kay puto to.
0: Madaming, hindi mawa nga kong puto. Di lagi ko magpatuli. Pag-butay mo. Tanaw na ito, makaabot pa mong sakaning lubi nga taas kayo. Hindi ako nila matuli.
4: Oh, hindi nyo rin ka magpatuli, ha? Ani, sensohon ko ning lubi. Ani,
0: Patumba na lubi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Ah, pre. Sa sige na ako bitaw experiment sa inong pre, bro. Nagi ko'y na-discoveryan, pre.
2: Aba, tiyan ang na-discoveryan mo, pre?
1: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
2: Ha? Ang tubig ginsimbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
1: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog yapon ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog yapon ko, pre. So,
2: ano man ang imo na diskubrihan?
1: Na diskubrihan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
3: Aba! Puwerte!
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Saga B Express.
1: This guy with the video.

0: si Mang Kanor.
1: Giant makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, salamat. Nauman na yung taon kong panglabas ako mga salina o pantalon. O gato kayo.
3: Ah, si Mang Kanor. Naapag ko kay labanan diri ay.
2: Unsa? Unsa ba na?
3: Napay ko andiri o punda, habol, bedsheet, malong, napagay carpet, laban pa na nimo.
2: Unsa? Kano nga kumay mo labana? Kabalo ba ka nga? Bagora ko na maglaba? Karong palabon pa ko nimo? Kanagana na? Ikaw may yaya diri. Ngano nga kumay palabon nimo? O wakay katungod, gasugo-sugoon ko nimo, kay amo ko nimo.
3: Sir Mang Kanor, dili man ako nagsuguan na imo ang mga asawa.
1: Kanor, unsa naman pwede mong gihimo na itong yaya? Ikaw ang mang laba kay mamaling kaming duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
2: Dili-darling, ang akong pasabot. Tama-tama yun, gay mong ubano si yaya mamalingke kay ang imong mga palaliton bugat po bayana. Dahil mo bit-bit. Ako rin bahala mo kusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan, darling. Bugat na magayo na labas. Bantay lang yung kang asawa ka magkabaw sa iyong kunay mo. Wala na rin, ingon ko, sugdan na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
4: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday. M.O.R. Classics.
5: All our music.
4: M.O.R. Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
4: From the year 2000.
5: M.O.R.
4: Classics. The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: M.O.R.
4: Classics.
8: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
5: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
5: My only radio.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ano? Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Lahat. Patinga, patinga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pa nga lang? Lalabang ka sa akin, lalabang ka, ha?
1: Hmm? Ay?
0: Hmm, ayan o. Hmm.
1: Naku, napagpalit ko. Magbo-birthday ka, di ba? Hmm. Eh, dapat pala doon ka sa may birthday. Kaya erase ko to, erase. Erase. Hindi ka kasama dito. Massage, gusto mo birthday mo naman eh. May foot spa.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MO.

0: Dong, nakainailan na ka ng bangko, dong?
1: Ha? Dagan man, ano man?
0: Kaya ako nang idepositanan akong gugma sa imo,
2: Ana!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Pero birada, nanlugmas sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ikaw batah ka. Kung wala ka na disiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo. Go, dire! Dali, dire! Ta, lakaw lagi ka. Oh, tama na, anak. Ayaw na paghilak eh. Gipalakaw na ako ang bata. Ta, hadlok lagi bata sa kuwa.
3: Thank you, Tatay Kanor!
4: Kinsa may nag-away mo na? Itudlo!
5: Kanata na, Tiguang!
4: Kana! Huy, Tiguang! Nanong gipahilak man mo na akong anak? Balag ka!
2: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanang imong anak manggod, basta buta na. Giawayan niya akong anak. Ako lang bahala disiplina ni akong anak, sir. Ay, palag niya anak. Hilak-hilak kamay, hilak-hilak kamay.
3: Nganong hilak manggod?
2: Basta hilak kamay, kamay lang, hilak kamay. Kung bata ka, wala diyo ka ng tudluan. Di maging tudluan, takang saktong pamatasan na dili, mga away. Sana nagsipat na dahil nakita ko kay glawas na.
6: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
6: From the year 2000.
9: MOR. Classic.
6: The 90s.
9: The 90s.
6: The 80s.
9: The 80s.
6: To the groovy 70s.
9: 70s.
6: MOR.
9: Classic.
10: Remember this golden classic.
6: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
6: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
9: Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
6: On MOR.
9: My only radio.

Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Sumasayaw ka ba?
1: Ay, oo. Bakit?
4: Kailangan ko kasi ng partner! Partner sa buhay!
5: Hugot pa more!
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ikaw, Birada, nanlog ba sa okra?
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor, siya naman eh! Pildi na yung mga Cavaliers! 3-1 ang skoro!
3: Pildi na mga loser! Nakainay mo ang mga team!
2: Boo! Boo! Cavaliers! Boo!
4: Kung siya'y Cavaliers? Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry! Kay Mikey mo, Trepos! Pariya ba yung tirada? Kailan mo naman ang dulat, ha? Pina-Stephen Curry ang akong tirada!
3: Di ba Cavaliers mo ganyan mong idol?
2: Oh, bito! Cavaliers bito ka, di ba?
3: Ang ginagin ba yung maglagawin ni LeBron James?
4: O sa libro, di ko ganahanan murag si King Kong. Di ko ganahanan ang tawanan na. Golden State Warriors, go! Go, Golden State! Go, Golden State!
5: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
2: Sus! Saya nga tong duwa. Uy, nasunog na sa akong kwarta da.
3: Alagong tagod. Uy,
2: Mang Kanor, unsaon man ato ni? Pildi man ta. Ikaw ginagdag balas ba?
3: Ikaw yung malasun, Mang Kanor ba? Munang pilding Golden State.
4: Usay ako, dugay na kong Cleveland Cavaliers do. Mata pa kong Cavaliers na nga kong team. Suya lang mo kay napildi mo. Usa man ninyo si Kerr, butalo kayo. Champion, go Cavaliers! Go Cavaliers!
6: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buknoy? Buknoy! Abi, tawag ito sa tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Noy.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man tong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal kugid mo. May iba nga babae si tatay mo. Te, naistorya mo? Naistorya mo? Anong inhambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko lang yung patapos kay damatabubre man itong magambal.
0: Ay, abaw! Ferte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Nga pa man ko tang teacher ko kun ano ko no ubra nyo.
1: Ihambal lang sa mga teacher anak nga carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter tay?
1: Carpenter. Taga pamintura sa ang kotse. Carpenter.
0: No! What the?
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 years ang edad. Kagpumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagkasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kagtimos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una, nangin yelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko, subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na, kagwala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule.
2: Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kagtagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kagtagok sang saging.
1: Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule.
2: Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, manginkibulon, kagkabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita.
1: Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
3: Definitely no therapeutic claim.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Raw siya man yung classroom nila ni Apiot nga pwede mga limuota. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po din siya mga classmates, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Sa man yun. Pero sige lang, kay Baudu ko nga honor gini si Apiot. Mo nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello ma!
5: Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose aning nga meeting, parents, no?
2: Usa ba niyo? Boring magkain ni mistrahan eh. Laay magkain din. Duka naman ni Lungko. Pewa ko merida. Kaya ba umang kong pasar na siya? Ano ni anhi pa man ko? Kapoy-kapoy na kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilit eh. Pati pagi yung alimuota. Duka na siya. Katugo na dukay ko.

0: Sir, sir, sir. Anong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Padamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga itong asunod ng grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnawa ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog yung kas kabugnaw.
0: Mauna! Sa imo agad na naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man good ka good. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Di hadyong ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksi na, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ang labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo si mong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ako ang number, oh.
1: Madamay, buhatag yun ang number. Impatso dyan ka, mistraha ka ron.

0: Love, love.
1: Ano, Tani?
0: Ang ano regalo mo sa akin kay birthday ko bala?
1: Secret.
0: Uy, secret. Ikaw bala, ang napakiling mo. Ikaw bala, permi mo. Surprise ina siya.
1: Hindi na iya surprise. Insakto, ginaginhambal ko sa imo. Gani, ang regalo ko, secret.
0: Ha? Huh? Secret?
1: Secret! Kaya para sa ilog mo nga, perti ka ito!
0: Ayabaw! Perti!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Lecture mo ba ako? Lab kasi kita.
2: Nye! Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Palitan yung kong flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Napagay Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit ko ang dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong giparibad ni kunot akong buhok. Nagutom na hinuong ko dahil nung wiki na human. Nagkutoy na nga kong tiyan. Huwag may sudaan niri. Ah! Otsa mo na! Tilapia? Anong may isda din sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tangdakot. Bugatan ng aquarium mo eh.
2: O, Kanor! Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Nipalit ko ang aquarium para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda diri, mga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda diri, wabalik ka na kitang isda.
2: Asa, katong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganipertin akong busuga kay liman mo na sa katambok pati agtang iburot. Lami kayo, Kanor.
0: Panamay, kikaon niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong kikaon. Nipalit ka niyong aquarium. Kay buhion ko to.
2: Magbuhi kang tilapia na rin. Unsa ka, Kanor?
0: Madito tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito? Mandong na mo nagnilamban ang akong ulo. Action kong kaipong.
0: Panamay, niburot ang agtang sa kungangan.
2: Ano niburot pa niya kong agtang?
0: Nihubag ang agtang sa kungangan. Mura na siyang daw, flower horn.
2: Kanor!
0: Kinagulainan niya daw.
2: Kanor!
0: Puslan man nawa na akong isda. Ikaw lang ko ibutang sa akwaryo.

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo ko na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mo umpisa? Subong dayon?
2: Wow! Puwerte!

0: si Mangkano!
1: Kumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Yes! Kamay dalit doon namin din! Punaong na doon akong kabaldes! Uy! Si Christopher na lang isyat! Lebron, isyat! Isyat! Isyat! Pandamay! Nag-burn out! Nag-burn out man eh! Ay! Uy! Ganun nag-burn out man eh! Champion ng tatong kong team! Pandamay! Ganun na bola! Tawagan na kami!
3: Good day! This is Double Light. How may I help you?
2: Ayaw! Sige! Good day! Good day! Diya! Ganun burn out naman po na din sa mong lugar! Kabalo ba kang gatanaw kong championship?
3: Sir! Relax lang po tayo, sir!
2: Ayaw, sige, relax, relax. Di ko ma-relax kayo mo, champion na akong team. Abi ba na akong sakto ang ato surprise kurente? Nga nung sige mo yung pag-brown out?
3: Sir, ingaan niyo magandin siya, sir.
2: Ayaw lagi kong ingaan, ha? Kay Baluka, dogay namin gaantos aning sige na lag-brown out.
3: Sir, natural yun ang awa mo'y kurente, kinaputlan man mo. Bayad-bayad mo bang may time?
2: Pandamay, o ba? Sir, sorry, wrong number. Sige, bye-bye. Pandamay, ang akong asawa. Yes, darling!
1: Kanar, nga nung ulat ay kurinti, ha?
2: Brown out, darling! O, sa bagong kamura makagawa na anan, ay, nai-rotational brown out!
1: O, say, rotational brown out! Nga na may kurinti ito mga silingan, ha? Nga nang kita ramay wala! Wala na po, di mo gibayaran ang bill, no?
2: Darling, nag-brown out lagi. Lain ng rotational brown out, kay dili na kada lugar. Kada balay na ang brown out!